yantianti ya osula mi verun to ba si rangbe mi wa si handagbe uloba do ren khwenambo e na wado yonu boninu khoteme yonu khoteme lon boni begbe dido manogbe ene mona si toje gbe doji o dogbe denden le mewe yonu le no mo ali mbonu jete ndogbe denden le mewe yonu le no mo khonode